Inaanyayahan ko kayo na sana ay magkasama-sama tayo sa kabuuan ng ating palatuntunan. Sama-sama tayong magbalik-tanaw sa pamamagitan ng mga musika na itatampok natin. Hangarin ng oras ng Pilipino na magdulot ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagpaparinig ng mga awiting sariling atin.

Pambungad na bilang, bigyan natin ng daan si Gary Granada. Tagumpay nating lahat.

Si Gary Granada sa awiting Lakbayin ang Pilipinas. Nagbukas sa ating programa ngayong magandang Miyerkules ng hapon. Kumusta ka na? Sana nasa maayos na kalagayan. Gaya ng dati, masaya lagi. Dapat ganyan lagi ang ating attitude. Laging titingnan natin ang ating araw na may masayang ibubungad sa atin sa pagharap natin ng bawat araw sa ating buhay. Magsama-sama tayo sa kabuuan ng ating programa ngayong hapon. Pupunuin natin siksik sa magagandang musika para makasama mo ngayong hapon sa iyong pamamahinga o kung ano man ang iyong ginagawa, tayo ay magsama-sama makinig sa ating mga natatanging magagaling na mga awit, mga Pilipinong awitin. Yung iba ay nasa English language na awitin, pero ito ay mga aawitin sa atin ng ating mga kababayang, mga magagaling na singers. Katulad nitong isang awitin na ating iparirinig, pakinggan natin si Regine Velasquez, "I Never Dreamed Someone Like You Could Love Someone Like Me."

Si Rico J sa awiting MacArthur Park. At bago yan, si Regine Velasquez, I never dreamed someone like you could love someone like me. Sana eh nagustuhan ninyo itong dalawang magkasunod na bilang. Alam ko marami ang nakakagusto dito sa awitin ni Rico J sa version niya ng MacArthur Park. Sana na-enjoy ninyo itong awiting ito. At gaya ng sinabi ko, ang ating hapon ngayon ay pupunuin natin ng mga awiting sana'y kalugdan ninyo sa hapong ito. Pakinggan natin si Kayla kasama ang grupong Kamikasi sa awiting Huling Sayaw.

Tatlong magkakasunod na bilang ang inyong narinig. Dito sa inyong Lingguhang Palatuntunan, Oras ng Pilipino, awitin ni Sara Jeronimo, Pinamagatang Handog. At bago yan, si JR sa kanyang awiting After the Love Has Gone. At bago rin yan, narinig ninyo si Kayla kasama ang grupong Kamikasi sa awiting Huling Sayaw. Mga awiting yan, narinig ninyo dito sa inyong Lingguhang Palatuntunan, Oras ng Pilipino, Sumasahim Papawid, tuwing araw ng Miyerkules, ikadalawa hanggang ikatatlo, dito sa inyong Community Radio Tubab 104.7. At tayo muna ay magpasalamat sa ating taga-taguyod dito sa ating Lingguhang Palatuntunan. Siyempre, ito ay ang Community Broadcasting Foundation. Maraming salamat, CBF, sa inyong tuloy-tuloy na pagsuporta, tuloy-tuloy na paniniwala dito sa Lingguhang Palatuntunang Oras ng Pilipino. At kung hindi sa CBF, wala tayo sa himpapawid. Lagi natin yan sinasabi. Kaya't napakalaki ng ating pasasalamat dito sa Community Broadcasting Foundation. At syempre, nagpapasalamat na rin tayo dito sa ating Community Radio Tubab 104.7. Dahil tayo naman ay binigyan ng pagkakataon upang makaupo dito sa harap ng mikropono at makapag sa himpapawid ng ating Lingguhang Palatuntunang Oras ng Pilipino. Tuloy-tuloy tayo sa ating programa, sa ating pakikinig, sa magagandang awiting hatid sa atin ng ating mga kababayang magagaling na Pilipinong mga awit. Pakinggan natin si Gary V sa kanyang Ang Aking Munting Bituin. Dito yan sa Oras ng Pilipino.

Awiting pinamagatang Kung Ayaw Mo Na Sa Akin na inawit sa atin ni Gary Granada. At bago yan, si Lani Misalucha, I Just Wanna Stop. At bago rin yan, si Gary V, Ang Aking Munting Bituin. Tuloy-tuloy tayo sa ating Lingguhang Palatuntunan, Oras ng Pilipino. Tayo ay sumasahim papawid tuwing araw ng Miyerkules, ikadalawa hanggang ikatatlo ng hapon dito sa inyong Community Radio Tubab 104.7. Tuloy-tuloy tayo sa ating pagpaparinig ng mga musikang Pilipino at sana ay nagugustuhan ninyo ang ating mga ipinaririnig na awitin sa hapong ito. Pakinggan naman natin si Regine Velasquez, Pag-ibig.

At sa himig ng tugtuging ito, pansamantalang nagpapaalam ang oras ng Pilipino. Maraming salamat sa ginawa ninyong pagsubaybay at sana ay nakapagbigay aliw sa inyo ang ating munting programa. Naway magkasama-sama muli tayo sa susunod na pagtatanghal ng Oras ng Pilipino. Ako ang inyong kaibigan si Tess, nagpapaalam pansamantala. At nananalangin na naway patuloy tayong patnubayan ng Poong May Kapal. Paalam!